0: emyezi ebiri n'ekitundu. So bwebala enkuba ey'emyezi ebiri n'ogiba myezi ebiri kitundu obumaze okukayitako. So tebereza nti osimbuliza na mugwakuna nga gutandika, obaoliawo tugambe nti gwakusatu nga gutandika, obala nti ogugumu okutuuka mu gwokuna n'obala ogwokubiri okutuuka mu gwokutaano. Ekiseera ekyo emirundi egisinga enkuba tutera ogibala nti omwezi ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano etera okuba nga ettulula, naye nga kasita ofuna ogwokusatu n'ogwokuna enkuba ejjudde obulungi, akatungulu oba okakwasizza oba osobolera ddala okajjamu obulungi singa oba okalabiridde bulungi.
1: So bigimusa ki ebirina okuteekebwa ku butungulu?
0: Obutungulu okufaananako n'ebirime ebirala bwetaaga emmere mu mitendera, nga tutunulira emmere enkulu ey'ebirime gye tuyita NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, tugiteekamu miwaatwa ebirime nga mu bigyetaaga, nga tugyolekeza eri obutungulu. Obutungulu okusobola okuzimba emirandira gyabwo buwe phosphorus, agira mu birungo nga DAP, DAP abeera musaale nnyo mu kuyamba akatungulu okuzimba emirandira, ng'okasimbuliza ne wali we tukakolera mu nursery bed line, so ziteeka mu DAP. Wano tukasimbuliza line zisoka mu DAP n'otabula bulungi nnyo mu ttaka n'olikotekawo akatungulu kaffe akambeere nga we twagambye. Then wakatuwa line zino waite bange gere lya wiki singa ssatu, tusobola okukateerawo ekirungo ekiina nitrogen. Tuyinza n'obutalinda wiki ssatu, tuyinza okugamba wakati wa wiki bbiri n'essatu tusobola okutakula kumpi mulaika tuwenyiriri ne tuteekamu ebirungo ebirina nitrogen. Ekirungo kye tuyita urea kisobola okukola katungulu. Ekirungo kye tuyita CAN olundako ekimu ku kyo okusinziira ettaka ly'ekikula kyalyo bwe kifaanana. Jjukira nti nakavundia gwe twakozesezza n'ayongera ku nitrogen. Nitrogen gwe tujje mu kaani n'ayongera ku mbavu. Bw'oba tokozesezza kaani, kuba kaani alina nitrogen 26%. Bwe tunuulira ali mu urea ali 46%. Okusinziira w'olaba ekikula ky'ekyettaka osobola okusalako ku bigimusa ebyo ekimu ku kyo. Then tusobola okutunuulira ebirungo ebiyamba emmere okuzimba, kubanga esitowalingibwa bwe bemaze okukolebwa mu bikola yevuga etya okugenda mu kamere mu storage yeba potassium. Potassium tumugyamu SOP oliwadde mbogamba ku wiki yaffe oyongeramu wiki endala bbiri okuva lw'oba otaddeko urea, ugamba wiki bbiri kusatu noteekako SOP, awabeerawo stage ya bulb formation, stage y'okubanga osoose ne wali twasoose ne tuzimba ekikola ne kimaximizing ekitangaala kye kibaka ne kikola emmere. Emmere eno etuuka ekiseera n'evugibwa ekirungo kya potassium, gitereka mu kamere, ekirungo ekyo kiteekeyo mu budde at least mu bbanga lya mwezi gumu okuva lwe wakasimbuliza. Tuvaa tubaze wiki bbiri bbiri, tubukawo wiki bbiri bbiri netugenda tuteekawo ebiriisa. Oluwadde mba okwongerezaako ebyo ebikuula, wano nga wakakasimbuliza ebirungo ebirina phosphorus biba bisaale nnyo, tuteeka okwogera ku synergizer. Then ekirungo ekirina nitrogen okuyamba vegetative growth kijja mu wiiki ey'okubiri. Ekirungo ekirina potassium, nga otera okwogera muno potassium phosphate MOP, MKP, muno potassium phosphate, mbukosa potassium nitrate, ababayinza okugamba out NPK. Fertilizer zina potassium. Utunula ratio NPK tunulira kenga yasinga obungi, bera nga obikozesa mu stages ezisigadde wano izuga buli naku kumi wa wiki bbiri oyisaamu kooba otabuddemu ekijimusa, oba otafuyira eddagala ly'obuwuka oyinza otabulamuko akajimusa, oba ofuyira fungicide eri compatible so okutabulamuko kijimusa ekina potassium okuva ku mwezi gumu n'okwambuka. Awo akatungulu oba osobodde okaliikiriza obulungi, akatungulu kaffe ke tuyise red hallen oba ojja kukafunamu.
1: So bwuka ki obutera okusumba obutungulu era mbulwanyisa ntya?
0: Obuka obusinga osumbwa mu butungulu bwe buka obununa omukyuzi, obuka bubira babuyita thrips. Kumuyita akaloolo kasobola okubeera mu kale ya cream kekwekanya mu mpatanya ebikoolamu ebi overlappingira. Ddagala litukosa ku sucking insects ate libeera saale nnyo okuba nga lijja tuyambako nga spinosad tuba tusoma okukosa okutuyambako okutuyambako okusobola okukwasaganya thrips ezizi kusumbuwa obutungulu bwaffe.
1: Onagambye nti buwuka kiki ekireetera ebikoola by'obutungulu okukala nga bikyali bito oba nga tebinnatuusa?
0: Endwadde endwadde ziba nsaale nnyo. Twatuwogerera ddala ku ndwadde, jjukira nti twanyumiriza ku purple blotch akubye ekipaapi ne kirya wakati w'ekikoola, kikoola ne kikala. Bwe twayogedde ku tip blight akusoosa yero ku ntobo y'akatungulu ku kikoola najja nga akkirira nga akaza. Utuwa gede kudaune milidiu akuwa.

0: matolobojjo we gagenda nga geegatta ne gakaza ekikola ne kiggwaawo endwadde zibeera nsala ennyo ekyokubiri guba muddo omuddo eguvuganya n'akatungu ne katalya mmere kalaga deficiencies z'emmere kalaga obwetaavu obbula lyemmere nitrogen ajja kuba nga tekasobodde mulya ebikola biyingire bikale tusobola okutunuulira obuuka thrips ebikola bigenda kusiwuukula nga bisiwuuse biringa ebiringa olusiwuufu olwa silver olumasamasa ebikola bisobola okukala singa oba tuzirwanisizza so tugendengeri gye tulwanisaamu thrips kakati oba olina okufuba okulaba tinendwadde ezinza osumbuwa obutungulu nazo ozikwasaganya bufukirira amazzi omusana gw'emibbu gitamu bube ne vigi yerwanako nga tebe okozesa fungicides ezo ezisaanidde
1: Ono agambye nti mwebale kutuweereza leero tusazeewo tutunuulire butungulu kiki ekireetera okutukimaliza ndwadde kika ki ezisumba obutungulu ezo twazoogeddeko endwadde zino zirwanyisibwa zitya
0: weewaawo endwadde tukozesa approaches ez'enjawulo kye tuyita integrated pest management jjukira nti endwadde nayo zigwa mu kategole ya pest kakati tusogamba nti zirwanyisibwa pesticide ewamu tubaya fungicide naye nga tetunatuuka eyo tugamba tukosa obukodyo obuli waweru w'eddagala okusooka ogema wakola amabanga geego wafuna ensigo nga yambavu sobola okwerwanako ate nga wafuba okulaba nti n'ogiterawo embeera y'ebiriisa esaanidde ate obaoliawo n'ogikuba amabanga agasaanidde ate n'ojja n'olwanisa omudde mu budde n'ogugyamu n'ogukoolamu n'ogukuulamu nulabanga akatungulu ennimiro nnyonjo obulungi erina n'amazzi katungu kakozesa viga okwerwanako wakola crop rotation tolima butungulu buddiŋŋana bufiirako walimako ku nnyaanya olireetawo obutungulu ku mboga oleetawo obutungulu ojja tulira nti akatungulu kijja kuba ekirime ekirungi nnyo mu kuwaanyisiganya kuba kirina value nnene ate nga jjukira oba mukola crop rotation kiriira kungulu kakati awo bw'omala okukola ebyo akatungulu kaba kasobola okwerwanako
1: So
0: then tutunuulira fungicides singa kiba kyetaagisiza embeera y'obudde ogiraba erimu enkuba yeriisa nkuuli ebikola birwawo okukala amazzi tuba tugenda kozesa eddagala erigema endwadde lituyita M10 M45 eddagala nga tulikozesezza ku nnyaanya erya M10 ate mu kisa kyekimu tusobola kulikozesa ku butungulu okugema endwadde eza fungi ez'enkonyeeko tipu blight papo bloch wamu n'obulwadde bwe tuyita down emiridio oba tokozesezza M10 kugema kozesa eddagala lituyita copper fungicure eryo nalyo lya buwunga tulitabula mu bbomba ne tufuuyira tugeme endwadde zezimu bw'oba tokozesezza copper fungicure twaleetayo ekikula kya copper ow'amazzi gwe bayita master cop enjabuluza ye mu kikoola eri wagguluko ate okusinga ku ddagala eri mu kikula eky'obuwunga ayingira mangu mu kikoola akola coverage eba nnungi nnyo ndoza wenyinza okusinga okinnyonnyola kankitunuulire mu kavale gisirija kitunuulira mu kuyingira kubanga copper owa mu kikula kya master cop tayingira munda tali systemic ali contact naye akola okubikka kwe kuba kwambavu nnyo okusinga kuw'obuwunga kuw'obuwunga abeera n'empeke ennene ona abeera very fine bugenda bugwako bulungi nnyo ne bubikka bulungi ekikoola okusobola okulemesa amagi g'endwadde ziri okubanga gasobola okugwako ne gaalula era wennyini wagattira era awo obukuumi obuwerako okusinga obulyawo kuw'obuwunga waba obuwunga akuumyeyo ewiiki master cop asooka kwongeramu ne ziba ewiiki sibiri so master cop copper fungicure ne M10 bitunuulire ng'ebigema kyosalawo okulondawo naye master cop oyinza omutunuulira nnyo nga disease pressure y'amaanyi embeera y'obudde ng'ejja kuwanirira nnyo then tutunuulira tujja tunuulira eddagala tuyita nsanja colomate sanja kolomenti tumutunuulira nti ayina olwedde ekirungo kya M10 munda ekiri mu M10 kya mankozebu akibeeramu bulungi nnyo then aba n'ekirungo ekiyingira munda so kitegeeza yakuwa obukuumi bw'okungulu ate n'ayingira ne munda n'akuwa obw'omunda mu aba ayingidde munda wabaawo akawuka nga down emiridyu akaba kamaze okwabuluza wamu ne tipu blight aba asobola okubukukolerako obuwuka obwo bulesa endwadde ezo ne ziba nga tezigenda kusigala nga zisaasaana zikoma katungulu kozirabye oba n'obutatandikira ddala kubanga singa ejjiri balimaze okuyita ku ddagala lyoyisiza ku ngulu eryobuwunga weliyingira munda lisanga olwedde mulimu obukuumi nsanja kolometi bwaba ataddewo n'obanga mu butuufu ogemye ate n'ojjanja abasinga kiba kyetaagisizza Idagale togela keda walita Anvilu Plus. Anvilu Plus, tagenda kola kudao ne miridiu. Wabula agenda kola kalwade ketuise purple blotch. Bunobu lade uso ukulumbe ni milo yomunundi gwegumu. Chitegeza. Oluwa dembo kubango ya uwanjisigena kunsanja kolumeti ni Anvilu Plus okuyamba ku alternaria species. Nadala uyugutuita purple blotch. Kakati, omulimi aliyeyo manya nti miluzi kumi za Anvilu Plus zigenda kukolera. Then kolometi ejiko satu mbombe ya lita habili. Then wetugenda ku M45 ejiko tanu mbombe ya lita habili. Kopa fangi chua ejiko tanu mbombe ya lita habili. Oboli ya obono kwa zisa kudare tuita Master Corp. Sijia kuwe la miru za habili zoka. Mbomba ya lita habili. So oino kubanga fangi saizi zino zitegi ilana chiche zigendo kola. Okusobola okubanga ufumia omulimu gwa katungulu nga muyonjo. Atenga gula vikabulunji nyo.
1: So, Red Halin, kamala banga chi, weka tiyo kubanga katu uko kukungulwa, ereo mulimi alabira kuchinti katu use.
0: Nga, tumaze weeks mukaga munasare bedi, tuba tuori kila banga ya miezi ebiri, nga tu ingide nimiro enkulu. Ona kulo simbuli zo butungulu otani kukubala kukarenda. Bubala emiezi ebiri nechitundu, akatungulu aka Red Halin, kabira kamaze okutuka, okubanga kakungulwa. Awe tukugambira ndi chiva chia ukanila darabu televu. Ya ukanila darabu televu. Ne bubutungu betuganti buli open pollinated. Open pollinated bubutungu buli obutali wa hybrid. Obukuwa tani kumi na bili. Onawasa okubi samu emirundi ebiri. Obutakuwa uniform bulbs. Olumo obukuwa ebitungu ebieru. Olumo obumulisa mu main garden. So awo. Oba otunulide Red Halin ebyo nobo mazobibuka ate ne ndwa ne bango woli funziza
1: so
0: mu miezi ebiri ne kitundu hybrid zimwe zigezaako omugoberera zilo ba miezi esatu ne lobo sigalo savings eyo wikiseze biri ozisoka mu katari gwe mulimi w'obutungulu omanche zitegeeza ofune beye soke yunga abalati bana tuka mu peak harvest ate ekirala kyojo tunulira ujia kwa tegeleza nti edagalo koze satono mu budgeti ewikise bilezo zo saving ya tugenda kufujira zikolela chamanyi nyo mkubanga cost of production insaa sanya unzo kusange beyo ringa joguze mubunji musigo ninga tugenda kekeleza mu dagala kwa wate dagala isingo kuweli ye beyi okusinga tobori yao insigo yobutungu wensigo yobutungu ye inzo kwe ya ule mituwale esatu mituwale etanu nye edagali ofujira mbange liyawi kebili ni kubisiza daya mitu aleje sato veta ane mirundi yejuwe lako. So mulimi, hebyo noyo ino kubango biteka mchibaro, ukusobolo okulaba nti uhitao. So bumale okubale banga kukalenda yo, odayo newetegelezo obutunguru. Ogena kusanga bumazo kusiri, obulago waka tunguru, ye bridge jetuwa gambi ye stemu eyo, egeno gate bitu obutunguru, kabalubu kukamere. Ebi mazo kwe unzika. Ye unzika nenogo kabulunji nyo, neheba kakutaka. Newo mwaganye ebikola bino kutandika okukala era tuchiwamwe banga ebanga nga bino gose neyo rusi olumu tuyedogolera fuke nyini okukiza obutungulu buno kutandika okuyingira curing process nga bukyali mu nimiro kubanga butandika okukala ebukamukemu amazago butu omwaganyo buterika bwe butakala bulungi tubuterika mu store neke eyo nga ambisi egenda kusikiriza bacteria agenda okuletera obutungulu bwo okuvunda so tulina okubanga tuwetegeza bulungi nnyo obukodi obwo okulaba nti tutereka obutungulu bwaffe ate ne bubanga bujasikiriza emiwendo egiwerako ddala.
1: So, okutereka ebbanga eriwerako ng'omulimi amaze okukungula okozesa bukodyo ki?
0: Akakodyo akacuring obatera okukayita oboolyawo mu lulimi olw'ekikugu neffe tuyinza okukategeera nga okukaza obutungulu nga tukozesa empewo nga tetweyambisizza nnyo nkola ya musana. Ujia kwesanga nti omusana tugwe ambisa munimiro nga bukyayina emirandira giri mutaka ne gutuyamba ko buka mule ebikola ne bikala bulungi nyo mazago ne gakendera mu bikola ne neke eno wegattira ku balubu ne yongera okukamu ko bulungi tugenda okubujjayo ne tubuteeka ku kiwempe mu kisikirize ne tubukamulira ne butandika okukala nga bweyambisa mpewo abamba buteka mu kiyumba ninga kiyitamu ekitangaala kiri meshed era ne babuteka ku mesh ku meza waggulu nga za butimba okubanga busobola okukamuka nga bweyambusa mpewo erita mu madini sagana gobu timba okubusobozesa okubanga bukamuka bulungi bukala ate ne butakalambala ne busobola okuba nga busigala bukyayinamu ekinyusi ekinyusi kiri ekya pungency nti oli wakasala tekakala bukazi kasigala kakyali kabisi ninga ate katerekeddwa so akatungulu ako tukayisa mu curing process nitusobola okukatereka ebbanga lya wikisi wikisi tujja abala wikisi abiri munya size emyezi mukaaga kitegeeza akatungulu aka red hallen kakuwa omwaganya gwa myezi mukaaga ze wikisi abiri munya okubeera nga okaterese nga bw'obaza akatale akayinza okukolera oyinza okugamba nti anze ntundako mpolampola akatale kentundamu katwalako kitundu ekampa ebbeeyi nnungi ne bajja ne batwalayo ekutiya bbiri ne bajja ne batwalayo akataasa ne bajja ne batwalayo ebbaafu mpaka w'obumalawo tebereza nti akatungulu aka red hallen kasookuweya ddala ttani 25 we zibeera nsawo za kiro 10 zensawo 225 we zibeera za kiro 2 zensawo 125 kitegeeza nti akatungulu ako aka red hallen kikula kya hybrid ekiyina yield potential eya waggulu ennyo bwe busobozi mu nnimiro nga okalabiridde bulungi ye yield potential gye baakakebejja abakugu nga bakabridinga naye tulinaffe kye tufuna kye tuyita akicyo yield akicyo yield ge makungula gennyini omulimi gayinza ofuna mu environment ye mu nnimiro ye mu mbeera ey'okulima nti ebituuse ebeeramu omuddo n'agugyamu leeti oluusi obulwadde bujja oluusi alinze enkuba n'etajja n'amalamu kisinga bbinga tafunye mazzi talina busobozi bufukirira nofuna amakungula okusinziira ku mbeera yo ey'obudde gy'oba olimiddemu naye nga otaddewo okulabirira nga wetukutunuulira wetukuyize tukuyitaayitamu tusuubira nti nno era tusobola kusereba nnyo kubeera wala nnyo wa yield potential ya ttani 25 akirikola ttani nga 18 bweba tebitambudde bulungi otunuulire oba oliawo ensawo 18 mu kibangizi ekyayiika singa ebeera singa tuba tutunuulira nga tubala kiro 10
1: esebo onagambye nti omulimi asuubire makungula genkana gatya ag'obutungulu mu ekemu ndowooza okizeemu amukadde kano mu ddakiika entono ezisigaddeyo 7 bubaka ki bwolina eri abalimi waliyo bannaffe ab'ennyaanya bajja gamba tubeerabidde nnyo
0: ekiseera kino abalimi baffe bangi abalima ku nnyaanya babadde bayitaayitamuko ku bire by'enkuba enkuba egize netonyatonya mu mwaka guno akabonero akalaga nti nno okwetabika kw'enkuba n'ebbuguma ery'omusana kyanguyiza obulwadde bwe tuyita late blight ekibabuko okubanga kiba kisensera ennimiro zaffe ez'ennyaanya ekibabuko kirabiseeko nnyo mbalimi b'ennyaanya ennyaanya ebanga gy'oyiridde amazzi ebeera ebabuukiridde era nja kutegeezaako mukwano gwange ali atuuliriza nti blight ono tusobola okumujjanjabisa eddagala lituyita nsanja kolometi eddagala lyetutabula ejiko zaffe 3 mu bombe ya lita 2 n'ofuuyira nitikuwa obukuumi ate ne lijjanjaba blight aba yakatandika bw'ati bikola 2-3 ogenda okulaba ng'omutangidde taddamu kusaasaana eddagala likyasinza okutta mangu akawuka akaleeta late blight mu bunambiro mu budde nga tekanaba kweriisa nkuuli ne resistant strains ezogerwako waliwo ebika bye tufuuyira ogakola blight alinga azikira ate nadda n'amaanyi kubanga mubeeramu ze tuyita resistant strains ezaakawuka ke tuyita phytosaur infestants ezaagumira ebika ebyasookawo kati otunuulira ensanja kolometi ezo resistant strains ezi zizemutwe omugumu ezo azikubira ddala ne ziba nga teziza late blight so tunuulire nnyo eddagala erya nsanja kolometi okubanga tulibeera nalyo mu kiseera kino eky'enkuba okulaba nti enkuba weetonyamu ate ne gwaka eyo embeera ebeera conducive olw'akawuka ako okubanga kalumbagana ekirime kyaffe ekyennyaanya olw'okuba tulinamu akasaanyi kajja kwagaanako okubanga akajjamuko olw'akabugumiriza akatandise eddala lituyita mpuligo tulina odyeyambisa okulaba nti tusobola okujjanjaba akasaanyi ako nekatamalawo nnimiro zaffe oba wakalaba kabojjo olwoso olutandika n'ensanja mamekitini naye bweolaba nga katandise okuyingizaamu ebikolo okukubamu enkoloboze ampuligo tabula mirizi 10 mu bomba eya liita 2 moggo malataafu ekibala kitondeddwa kuba malataafu kubanga moggo gyalaba ekituli nga kimu ekirimu nnyanya eya kiragala neyingira nga teneetuka mulimu ekituli ekinene weyabeera moggo dagari ya mara tafuneliwe ili miruza na mbombe ya lita avili. Tufuna kalisham deficiencies. Budi mkuba weke ndela. Obama zigofiki yanga masamu samu matono. Nyanye bula kalisham. Yandiji ambieko. Okubange yongela okukuwe bibala. Bitaina chipapi wansuwe bibala. Chipapi eche chibila wansuwe chibala. Kuchiti ya duita blossom end. Kublossom end tuwe okufuna okuvunda. Tugena kosa kalisham. Nonye chijimusa na china kalishi ya munga cha kufuji la kubikola. Echa amazi mutaka chiba chirunji. Obo sobodo chifuna. Kalisi gloro ati romogi lako. Ne hati oba omukoze seza. Fukukulante amazi zo ina irrigation system. Matiza. Kuba kalisha mwe miunde jisinga tugendofuna deficiency. Suru wakubanti mutakataba au. Suru wakubanti wamuguze ni omuteka au. Luakuba amazi gabi na matini aga gendo muvuga. Omutu sakubitungu ebisembayo kunimi. Tuwetuleo kula ibikola anga vyeve debitono, atobori yao, wamune ku, ne kubibala. Omusana anga gochi, nga gwaka, ngebugu mjeriri, edagale elimu, lise mbele lokocha ewirime, ngatiri badiri, andi badiri, biyamba kukura, ukurani sendu wade. Ebugu munga jeriri inji nyo, omusana gwaka perekecha. Oine dagala, liyo ino kwe walato kufujira, norinda kaunge zingo mkasana gukakanyo. Wano fujira kumache nyo, okwe wala phytotoxicity inzo kweta okuva kubugumu ngofuya dosage tetuzibuka dagala elimu lye tugamba nti ntikwata kavugeze kanyuge ku Vegimax kali ntikosa miru zisatu wanya kitegeza nti akadagala ko inako osaka dosage katono kati goja nokosa miru zikumi lokuba oyikano kana amala ugina ko che kirimo ugira kulanga chevede kubanga mulimu cytokine nzi mulimu oxinzi izo growth hormones zimanyi okulega ekirime nekibane nga kyeveera ebikola then dosage za anvil plus ziba miruzi 10 bonyiga nokuba abiri ebikolo jya bilabira nga nyo bikwanukudde dosage ze tukuwa zobotambula nazo edagala litakizi wa kutabula tutabula kopa fangi chiwa mufuyire yeka edagala twabaletedde bayita master cop lifuyire lyoka alifuyideko olabye njawulo mukulwani sakatonyeze bofuyira katonyeze nga disease pressure ya manyi katonyeze agenda kukakana ate ebikola bikula genti bifuka bya kiragala so aunao wali wakabonero kamanyi master cop twamubaletedde dagali ya kopa liyamba katonyeze ligeme ebibabuko ligira mu chupa ya alita walone miruzi 10 dagale mulietanire nadayobo lyawo banalimako mu kisere kyenkuba mujala benjawulo ya manyi nyo okumumbele yokulwanisa katonyeza katero okulemera kubalimi baffe so mwino kubanga ensongezo muzitambuliza ddala bulungi nnyo ngabo tutambula nga tulikira ebbanga linaddako maasaawo tujja kubeera tumanya bingi nnyo ebipya kubikwatagana ku nnima yaffe
1: enamba y'essimu
0: ku 0775 8 8 7 8 tuba tuongedde okuwuliziganya osobola okuweereza ekibuuzo kyo osobola okubanga oweereza ku bifaananyi ennimiro yo ne tuba nga tusobola okukuwabula ddagala kiri oyinza okukozesa okulaba nti osobola okuyitawo oba osobola okukubira ku 0735 4 0256
1: omulungi awuliriza tetujja kusuka wabula nkujjukiza nti gwe munnanga ateekateeka okubanga olima obanga awetegekera sizoni ejja ewalibadde bw'otyo okebeza ettaka lyo okumanya birungo ki ekirime ky'ogenda okusimba bye kyetaaga ebitaliimu mu ttaka oleme kwonoona nsimbi ng'ate ogula ebintu ebyo olredi ebiri mu ttaka bw'atyo abayuvan abasekalala bakuleetedde bwe batyo ekyuma ekikebera ettaka kikusobozesa okumanya birungo ki ebiri mu ttaka lyo kiki ekibulamu kye weetaaga okwongeramu obeere ng'olima ate nga naawe ofunamu kati kubira Joseph Lukandwa ku 0775 8 8 7 0775 8 8 8 bw'ati ajja kubanga akulagirira ky'ojja okukola okubanga obatuusaako ettaka lyo balikebere ate babeere nga bakuwa n'alipoota eneebeevudde mu kukebera ettaka lino nze Mubiru Ali tova ku lubogola Simba bingi bikyajja
2: buli kisesa era ekinyuma wadde tekirambiddwa manyanga

0: Let's do this.
1: Yee, omunaku alabye.
2: Ebo majana kagulo kati atetonya.
3: Maria lekanao kwe kubagizotio. Nsanja Agrochemicals yekulete de bomba jetumye makula. Nga mpangazi, tetonya, nyango kupanga, nukulabilira. Atenge gula sente ntono dala. Waliye elite kumino mukaga. Nelita abili. Elimulanji ya chiragalo mkuwafu. Entobo, ekisani kila. No mukono, biachemvu. Jisange maduka gansanja. Ubenchwanka Street, Mukontaina Village. Okulida no muliango guingira mwino. Embare Cathedral Avenue. Ne Masaka Kubudu Street.
1: Omunaku alabye.
2: Ebo majana kagulo kati atetonya.
3: Maria lekanao kwe kubagizotio. Nsanja Agrochemicals yekulete de bomba jetumye makula. Nga mpangazi, tetonya, nyango kupanga, nukulabilira. Atenge gula sente ntono dala. Waliye elite kumino mukaga. Nelita abili. Elimulanji ya chiragalo mkuwafu. Entobo, ekisani kila. No mukono, biachemvu. Jisange maduka gansanja. Ubenchwanka Street, Mukontaina Village. Okulida no muliango guingira mwino. Embare Cathedral Avenue. Ne Masaka Kubudu Street.
4: Sikuwa, obu umu mpo preza maulide. Neba kafunu ulinyo Uganda. Kurumokula Simba. Ne Yuga Chick.
5: 30 years of serving Uganda.
6: Awa kunyirwe bide, tiwabula luyogano. Kubanga lujigila wuna wedi, neba gande seza. Katike kade kenyini, akuku gabula katimadalu. Umubala gwaliru wakufu gide, vana bachintu. Mbade kubya malimbo wakuno. Yeye siru kakana liu kakana kunalu gorima. Na fuko umutemu, jibi gwele denga mojiemu echi momo. Mumbere yo bana bakintu sijja kumalaga tintangalu yila lwachanda obachiriye chiliyo echo kunkuba ngasiba buziza akonti mutyanno yonaje musinzulo kuliza sedume lugula Simba manyenti sabiti eno wegwereddeko ngabamu kumwe mujiye kokola mulinga muli eyo mbona amukumwe abamu atenga mujaganya okukira mujaganya okukira njoba yennyini ewonye bikikinike nebyakasalo kuchalo naye mwenda mwe kwati kabamba guru yekaya inzo kubayamba mumbere yobana bakintu mpulirange kinyegenyege ekitandiso okuntuma nti agolu nako olwalero nga gweke kiifu yifu mungiri yafumbe kubinyago era kusawa zinoze nyine biri nzuno matini ya mayeko kigongo nkubaguliza akonti tulo kalire tyagiri ya kwaulize kumukakasi oba mulodokanyi embali agisemu nula ngombe
4: uwuride uwuomu uwuomu mwipapula za maulire tuchabongera.

0: era mwegumye Radio Simba.
1: Female Lead and Maid Enterprises, FLAME, kanyomiro akatekebwa KCB Bank, okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business, era nga bitukana n'obwetaavu bwabwe, okubasobozesa okwewola sente ku maguba agasoboka. KCB Bank FLAME ez'okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Weewandiise leero, weefunire unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde ataano, ng'osobola okugisasula myezi 12, era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde butaano ku simu yo mbagirawo. KCB ekusobozesa okufuna mortgage, overdrafts ne secured loans ku maguba agasoboka, okutendekebwa okuva mu bakugu okusobozesa okutumbula business yo. Kati funa obuyambi bwe weetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale business yo ku mutendera oguddako. KCB Bank Uganda, for people, for better.
2: Nine komyewo Mr. Right, ekomyewo mu season eyokusatu ku Statens Makulachika buli lwa Sunday ku ssaawa 2 ez'ekiro. Eno ye show y'okwogereza ekyasinzeeyo okunyuma mu Uganda. Bwasanga abavubuka abagogofu nga babwolekeza abawala embooko. Abaana abalina waaka bwe basanga ensusuti ez'omulembe. Show abaana bwe balagira ku majja ne babebi ne balaganya. Byonna bigenda kuba mu show eno era nga tosubwa okulaba ani anavawo n'omwagalwa. Hello Mr. Right Season 3. Love, Vibes, Drama.
3: Muzayi mate, nyamba munango mpe kumageze, nimiro yange ngeganye.
4: Nesogera na bafo, olemedwa kulima weta meloni mulima bukwanso kwanso.
3: Munange meloni zagana, zonna zafuka mutanga.
4: Alima Yash F1.
3: Yash F1.
4: Eo ya kunyonyole.
5: Aba Faith Agro Inputs, balese weta meloni Yash F1. Ngene gulila munako nsavu mutano, ewomo kamara, ezito wa kilo 12. Elimobo sigo butono nyo, chokampa vubulunji, enone yangu ila asala. Ebalo kufobo fi, ekumilebiru wa kukatali jiva ya yanira Yash F1.
6: Obado chimanyi nteteka lya Uganda lichirambika bulungi nteteka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ngomu kuba fumba babiri tategedde etekeri kwatagana kubyettaka lichirambika nti omwami oba omukyala aina olukusa kutaka lya famire. Kino kitegeeza nteteka ne weliberanga lili mu manya ga muntu omu omwami oba omukyala aina olukusa okubera kutaka eryo nokulikozesa. Etaka lya famire lyeriruwa wewo famire weyina amaka webalimire mmere obettaka ko bakolera okuyingiza ensimbi obettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga naba tuzeba okukitundu bakimanyi. Eteka likitanya bulungi nti ettaka nga telina tundibwa abafumba ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandibanga oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza bwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako. Tuukirira abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako. Genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere.

0: kamutiman.
1: Kuchenda mumu samba kasirisa satu radio simbe mpologoma e dembe nechenda mubira kasirisa emu femwe mwefe simba Saturday music mix nomzana suga Brenda Jolimu chichicho juki na kulu yimbo uluo chichiche luku juki za waliludawa ebisele vyo vyali vitia nebi dalabinji waliwa anigo walina ye vya chichicho juki na chirunji obachivi gabana kona femu mbozeyo anti juki na kaimba koko ulide kaimba kaimbi wa Mariam Mulinde edanga kaiti wa okwagala okutuufu akayimba kano okachaka nnyo mu myaka iranga mwekafulumira mu mwaka gwa 2015 awanga buli ayina omukwano oba tokote oba naagaana abambi akayimba akakozesa nnyo nnyo nnyo bwoba ulide ebigambo ebiri mu kayimba kano kwongera okulungamya nti n'okwagala okutuufu kulinda okwagala okutuufu kusibuka ku mutima ezo ziba nsonga za mutima ate era nga teyalimba njagala obabuuzaako n'obaweereza akayimba ako mwe bannaffe ababeera bakatandika okutokota bane mwe batokose ne mutandika okugaba agaba nze nyagwe nalaba byali bisera bya sekukuru yali mulunzi abeewaabwe b'omwami bote batawaana kwelaliikirira kigambo kyanva anti omwana muwala ye bamutokota n'agamba ekisibo kyonna nga bwe yali alunze eza sekukuru yalondanga mugali amasava galeetera omwami ng'amutonola buddakiika buddakiika naye ate omwami ye yali atokose kyokka ate nnako be nalaba mu biseera by'emipiira nga bujjaze bwayitiŋŋananga ekibaako ku ntikko oli kyafulumya kakati ekyo sirikyerabira ndiba nkyakijjukira naye ng'okwagala okutuufu kw'okulina we kwali era wayitawo kaseera katono nnyo nnyo nnyo wetuogelera katugenda okubalaba nga bannaffe tebakyalabikako bonna w'omu bw'aba atudde wano omulala atuula eri sinakindi okuba nga tebakyayagala kulinnya omu waalinnye kale ezo ziba nsonga za mutima omutima we guba guganye togukaka simba Saturday music mix nomuzaana nasubuga Brenda gye tulimu ku noti 4-4-5-4-3-6-9-7 waliludda waka kujjukiza ki kakusanga wa walinaani radio simba hallo wanje mukwano
2: noyogane Edison asanga wansara nti butarangu
1: yedia
2: akayimba ako karaba ako
1: nkawulira
2: nange kansanga mu rwembo rwe kwasi kwitayo yibande ye wafe yo mwankore
1: hey
2: nina muwara wanga omukwano gwange bari bamuyita Sara
1: aha
2: atikomana ye era twali mu kirasi kyemu naye nga katesinga okumwagalako oyo mwana omuwara
1: kone mbozi
2: ngobwongo nze musinga ate nga ekitabo bwemaliza nga ate nga muwakutage nga tubabanamu buli kimu naye nga bwaba nga ajja era nga ateka okwocayo akasoori n'akasiba bulungi mu lulagala naye nandeetya kuba katisigala nze nali muwako ku bwongo
1: bwange ye bambi
2: kati naye nandeeterako omuso n'agamba munange mukwano gwange nange eryako era nga ajje ku ntobo y'omutima gwa kati gwokulya akayimba ako
1: otyo
2: ate nenkulya ate nga nseyate mu 2014-2015-2016
1: olwo wali mu kibiina ki
2: 2015-2015 ndoza banali nga mukyamukaaga
1: mukyamukaaga
2: mukyamukaaga nga tukala akalujawo ebiri mukasa nate netuma netwitao netwijja mu kibugeno okupamba nensinga
1: mbalaba kakati mukwano gw'oyo okyamuwulizaako
2: era nakati twogeza nya fena naye katijukira bambe yamaana ntutamu eggaali nazaala abalongo ate nze nga sinaba
1: tekirimu sitaani
2: era bamba nkonako kati munangamba naye mwana gwo otyaliyo
1: era kati wulugumya akakwamu bwova ku ssimu
2: okusala ebibaro ndimugamba era bwe nasikeno nafuna n'obwakawuntanti era nange nyina bentwala
1: otegedde ekintu ekyo
2: ebibuuzo
1: weewaawo bakoneko nga babiri basatu tugende
2: kansimireko kuliko nakyuga ejoisi bateka osiano kuliko nantandika opisa
1: yedia
2: n'abantu bange baberaho katookaho bodaboda egi yonna abekatooke utarangu bona mbatumidde
1: ye mukwano
2: Edisoni asange wano wansange utarangu obeera bulungi omuzaana
1: beera bulungi mukwano webale kuwuliriza simba Saturday music mix n'omuzaana nansibuga Brenda allright mukkirize tugendeko mu mawulire mwana mumuwulidde akayimba bye kamujjukizira kati agenda kukwata essimu amukubire kamubuuzeeko nti mukwano ogamba otya mu biseera ebyo katugendeko mawule ne mwana mulenzi Michael Kigongo tugenda kubanga tukomawo mu ssaawa yaffe endala temuvaawo ebinyuvu bikyajja
3: simunjika kyankukompya
4: yeyugakiiki yennyini gye wettanira bulijjo mu bulungi bwayo bwennyini n'obuwoomi bwennyini bw'omanyi
3: kyogamba yeeri eyina ekiwawaatiro n'ebifuba biri bikabeza eno ekawoomera ddala oba bampe drumsticks kino kisamba ali kiwoomye nnyo kirimba kiri gumite kino kibayite ekiwawaatiro ddede
4: checho labo bulungi buno bonna obusabikiddwa mu ndabika empya.
0: Mommy, are we going? It's chicken July.
4: Kitufu mukwano.
0: Yeah.
4: Boteka teka Yuga Chick kaba kasera ka family. Yuga Chick.
5: 40 years of serving Uganda.
6: Abantu babira bambuza rachi ni naka mwenyu mwenyu kumatamba amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna. Hey, ntereka na baka sente buli mwezi ni mansiri zebi sava. Kwe gamba na malayo.
7: Leka kemi mtuwano kumi na ukuda waguru kwa kauche ya Pride wefuni ya Yesu wa kumwerele chagi nilimu kumatabi gafuru wa lero oba kwa kunabetari ya kusasulia noti munala noti noti bisatu wa sato musatu uende chenda mwenda okumanye bisinga o tani kwa kutele kuru wa lero umaliyo de Pride amateka nubu kwa kulizo biko berelwa.
8: Pride Bank, your growth is our pride.
7: Pride Bank irunga mizibwa banki kuru ya Uganda sente zaba customers ikumiwe chitongo lichi Deposit Protection Fund of Uganda okutuki na dea kubukade kumi.
9: Final ya UEFA Champions League etuse. Arsenal eja kuba yambalagana na PSG. Kati nyumiro mpira guno munene live ku screen enene ku Tales Lounge Bukoto nga 3 May okutandika ku sawe mwa yekiro. Jangwa nyumiro okuva lwe gutandika okutuka ku filimbi esembayo nga buwe miso luchupa lwa Pepsi olunyogoga nga lempa koze nyumirwa wakubera o boxi mwe banakwatira akalulu koya nabate ebyo muwanguzi wajja kubera o DJ nga mixing live nebirala bingi oja kuchiogera ko kumale nako
10: eno yasim
11: news kuliwamu amauli wegaba kuna agesi kakusawe eno

Akamwenyu mwenyu tukagabana nawe. Nawe kagabana ne munno. Fena tugabana akamwenyu mwenyu kalobola simba. Empologoma yedembe.

0: ategekedwa Habitat promotion.
1: Abalimi b'ennyaanya mulabyeko ku bibala by'ennyaanya zammwe wamu n'ebikoola nga biyina amabala ag'obutondo oba obutonyeza obuddugavu nga bw'amaanyi.
2: Akatonyeze n'amabala ku bikoola.
1: Oyo ye bacterial spot, obulwadde obwonoona ennyaanya nga bukubaka amabala n'obutonyeza obuddugavu ku bikoola n'ebibala ekireetera okukendeeza ku mutindo gw'amakungula.
2: Naye kino nga kinkosezza nnyo, nyinza ntya okukikomya?
1: Kozesa MasterCop okuva mu Nsanja Agrochemicals Limited, eddagala erirwanyisa obulwadde bwa bacteria nga mwe mulina akatonyeze mu nnyaanya. Liri mukopo w'amaanyi alwanyisa bacterial spot ku bikoola n'ebibala. Likwata bulungi ku bikoola ng'enkuba temala galyozaako. Liyingira mu bikoola okusobola okukuuma ekirime era nga teriremesa bikoola kukola mmere ya kirime. Lijjira mu kikula ky'amazzi nga lyangu okutabula, nga mils 2 zitabula bomba ya liita 2.
2: Awo nno nzizeemu agalima ennyaanya.
1: Kuuma ennyaanya zo zireme kukwatibwa bacterial spot ng'okozesa eddagala lya MasterCop. Ofune ebibala ebirungi eby'omutindo n'amagoba agawerako. Lyefunira okuva matabi ga Nsanja Agrochemicals Limited ku Benchwanuka Street ne mu Container Village, ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika, oba kuba ku noti 775 noti 78. MasterCop, omukumi w'ennyaanya zo ku ndwadde za bacteria.
3: Oli ku big radio session Radio Simba chinda musamba akasirisa satu FM mwefe programa enuje dembe ne chinda mubili akasirisa emo mkwano gwange abali wali emiti emitiena abali wali emobende mwene ambabuza konyo ne magama tuli kusedi mirebogula Simba mbeira abwetu wetambula mpora mpora mpora mpora mpora kari tucha

Party. Kakatuli na bagusambako. Gabato tola kawonvu nakaga. Bagusambira ngambigere. Basamba kutanga. Obabesi banga biwuzi. Tuwa gala kumanya. Bagutandikira wa. Bagusamba batya. Obutimba babu yuza. Baliruda wakati bakolachi. Obulamu bubatambulira butya. Bado bebali kemunyenye za Uganda. Mutimu ye gwanga. The Uganda Cranes. Andrew Fibo Mukasa wa mumanya. Oba mubiru tanka. Sadiq Waso mumanyi. Oba uli ya kupo uma. Isa sekatawa ajane mbozi zezi sesa. Olo obadi ya semakula musambu we gwanga. Akutotolele. Aba sambi beya bisa maji. Ate yomba bia nyumia. Akujukiza bia mupira gana atia. Nga kaunga agenda.

0: chenda mu musanvu kasise satu famu mefoda sima mwanyo kubira nga mchari progressi manga vuchatambu ya dara bulonji paka saa zigena kubira kubine mwezi oregulo kade ka former footballers initiative ila botugeza kwa kubanga tutunurie nsonga zino angabo zimide ngenda kubanga ngenda kwa kusimu yo na osubulo kubanga utuburi la chicho tunurira anga bwechitambula na inga mu Uganda Cup otuogere la Stanbic Uganda Cup Finals Chitala akulembedde SC Villacol ziri biri kwemu bali mu dakika kaga munana gabo chiri eranga Chitala yaguvudde mabega kubanga SC Villa bevasoso kubanga bateba nga bayita Musambi yabadde sema yangi yasoso kubanga ateba mu dakika 10 nemu ne bafuna equalizer aba Chitala nga bayita mu Olukwago then omusambi gwe bayita Kalema asubudde kupanga afuna gole yokubiri eranga bwe batyo bwe bayimiride tujja kupanga tukubulira ngabo bitambula akadde bwe kanaba kacha tusobozisanga tuchali wano ngabo kiri kangereko musimu yo tulire gwe kicho gamba usaidie yo Simba
1: ale tikimo mwali tuwele
0: mwali tuwele za Simba
1: ati audi bwa basi ni matudin jafa zi kani kumani kwa mwabizu wa kilesi nevai kwa vipani mkangu akati zimboza muka wa new football akati ina kwa vene wala kwa kwa gade kuiga training kichukua watu pia nape ni manipigwe kwa nyo rapi kwa harusi nape kwa busama kwa nga po kini nesi gala tamburi yako kwa mtu oinapuna chika lepita jisua inu vila nacho kwa kubwa kubwa nga nabu kwa solo kubwa nabu ya mugu sambo kwa mpia venga kwenize ni mkuyika wakubwa ilanyo
0: sima hilo achago aguita mpira togera musomo sosi mpira the walking football kali Simba
1: Muganda wangu mkula mtiza
0: mwaba ituwa uliza sewa
1: mwebalo kuwele to Uganda ni Uganda
0: yesebo
1: rinyali yange nze salongo mali watu erungu japo sopo mwakizi wa fila lukweni mani yoku tali msango
0: na
1: inga wali obi taja
0: kogambia vila
1: vila ni mani yoku tali msango
0: elia vila bio wigoverera
1: elia vila mbigoverera elana katiba katuku bakolo vili kuemu
0: na
1: isi jakalo kubuza
0: atelo kutali msango
1: Ero kutali msango kubera ye kirabu singa amanye mu Uganda wanate ni kwa Afrika bani ko kendo bugenjo wantu wona no buza pira no bakikuwa nga no budde bukyali na okusokera dala baganda bange chenja kalo kubabuza ibabanga baakalizo mpira kwa Uganda okulankulana no kutambula ogenda mu maaso baleke nnyo okutunuulira wano mu Buganda batambuleko n'omupiira ni batambuzeko kundi zaabwe eyo bateekeyoko mu byalo eyo ng'ebusoga waawa bakuganda wange kumulembe gwa omugenzi gundi ani obuwa ayafa ono gundi obuwa ayafa twakyakanga nnyo nga Uganda Cranes yerika abasoga bangi naye nga bamanyi omupiira naye kati ogenda okwesanga ku Uganda Cranes nga batunulidde mu Buganda wokka ate ebibaba baagala nagina emipiira bagitambuze nga fe amasomero egaali nga nti amasomero ge gakuluminga nga kirapu ng'ogenda okuwulira nti omusambi gundi ng'okugeza nze nayina essomero gye nali nsambira eyo ekyanvuma enakabaale naye twalinamu ne babadikasule babadikasule ayina essomero yali asambira nga lyakiikirira nga nange nsambira nakabaale nga lyenkiikirira naye nga tukyaka okukakana babadikasule ng'ali ku yeggwanga amani waswa waswa batabaire bona bona abo nabalabako twasambako nabo omupiira nga tuli mu masomero geegamu lwaki temutambuza ekintu kino nekitambulakeyo mu byalo okusinga okubeera ano mu Buganda wokka si we wali omupiira nze salongo omumali waswa erungu gya Kosovo
0: mu Buganda si we wali omupiira naye mwesibye mu Buganda yensonga ye Simba Bulungi sebo, siwe tano sebo.
2: Ndi sebo. Akati ke mbuza sebo.
0: Ani abuza sebo.
2: Ndi Haruna, ndi ba msuri. Mnako wa bami bange venya kwa ukubuza, aboko kadiva wa manga wa vila papa. Kwa lio mesambi ere ngeta. Neto masiba tabaile. Ukuliko ne Philip Sozi. Atani abubala gawa.
0: Ogambi ani?
2: Philip Tuzi Akin Magumba Netumasi batabaye ne kipa yenyine yali erengesa abamu ku basajja abo bali basamba defense ya Ndoza ya Uvire sayinapo eyo yonna nga bwe yali osali ne Majidu kubaka ki Majidu ye mugenzi sayinapo eyo neyasamanga headex cup yakulemberwanga Majidu nga ye mwenda waabwe basinga basaasaana baalagawa
0: kale sewa tusoke tuyitemu ku ebyo katutandikire awo wennyini ku lineup ya AC Villa yalimu Mamajidu Musindoza bebayigenyi yegundi eyo squad eyo naye aba mbagenzera Paulo Asule mugenzi Sande Mokiri Vatavaira is South Africa. Magumba ari mu kwekolya businesses.
3: Mwalimu no

0: zikunukirizo okuleede saawa 11 ezoolwegulo lunaku olwaleero musibye mutyano bannaffe abatuliriza amawulire mubujjuvu okuseddume erubugula simba nze matini amaayi ku kigongo abakulembeze abalonde mu disitulikiti y'ekibuga bakubiriziddwa okutuukiriza byonna bye bazinga basuubiza abalonzi mu kiseera eky'okubanoonyaamu obululu kubanga emyaka etaano ey'ekisanja kye batandise akawungeezi akayise emyaka gino mitono ddala era balina okufuba ennyo nga bwe basobola balabe nga byonna bye bajjanga basuubiza abalonzi babikolera mu bbanga ery'emyaka etaano ebigambo bino babyogeredde ku mukolo ogw'okulayira era omusasi wa radio Simba Jackson Ssebulime abaddewo nnyo mu bitundu eby'ekibuga eyo naafuna amawulire gano nange nga kutuusizzaako
1: okubiriza kuno kukoleddwa ssentebe wa NRM mu kibuga ate nga yabadde minisita w'ebyamasannyalaze n'ebyobugagga eby'omuttaka Dr. Ruth Nankabe Lwassentamu bw'abadde omugenyi omukulu ku mukolo gw'okulayiza ssentebe wa disitulikiti bassentebe b'amagombolola ssaako ne bakansala baabwe Nankabirwa wasinzidde n'ategeeza nti kya makulu nnyo okuyamba abantu aba balonda okweggya mu bwavu ssaako n'okuteeka ekibiina kya NRM ku ntikko
2: kubanga emyaka etaano tegirwa abantu bajja kubabuuza n'olwekyo tulina okubayamba tulina okutegeka district conference tuve mu district conference ate tugende ku magombolola tuyambe conferences z'amagombolola tunyonnyole ekigendererwa ky'ekisanja kino kisanja no sleep ekisanja ky'okugoba obwavu wenna abakubye wano ebirayiro bibadde mu luzungu lwemanyi lwe mutegedde obulungi nga mwekomiitinga ku kigambo kya welfare
1: y'omubaka mu paalamenti owa Kiboga East Dr. Kefa Kiwanuka awanjagidde bannakiboga okwewala ekirwadde kya Ebola ekyabaluusewo mu ggwanga
3: kale tuli mu biseera bya bunkenke mpozi obaolyawo nga bwe twali mu biseera ebya COVID katusabe Katonda ekiseera kino nakyo ekizibu nga bwe kiri akituyiseemu naye kisinga obukulu kugondera amateeka ag'ebyobulamu okuba ntunaaba mu ngalo tetukwata mu ngalo bwe kiba nga kisoboka tetukwata mu ngalo
1: wabula ye ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti y'ekibuga Kalonda Nsiro wavaamu nno ate nga yabaddeko ne mu kisanja ekiwedde bw'amaliriza okukuba ekirayiro kye alina by'asuubiza abalonzi byagenda okutandikirako mu kisanja kino
4: tulina essuubi okuzimba secondary school ekaayira kizimba ekyekumbya kizimba enakasozi kizimba ebukomero era n'ekyomya era tulina obwetaavu okulaba ng'entobazi zizibwawo olutobazi olw'ekatoma olutobazi olwa kizingu nakaziba olutobazi olwa nakasozi n'olutobazi olw'emuwanga ne bukomero ne lwamata
1: okulayira kuno kukulembeddwamu omulamuzi wa kkooti ento ey'ekibuga Nanvuma Jenny Francis wabula mu kulayiza bassentebe b'amagombolola abamu oluzungu katono olubalemesa okulayira
5: God solemnly confirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and preserve, protect and defend the Constitution, so help me God.
6: Congratulations.
1: Lwassentamu Lubogola Simba, nze Jackson Ssebulime mu disitulikiti ey'ekibuga.
0: Enkumi n'enkumi ezabadduse okuva mu kibuga eky'e Masaka n'ebitundu by'eggwanga ebitali bimu beetabye mu misinde egyatumiddwa Masaka Marathon mu nkyayo olunaku olwaleero n'ekigendererwa eky'okunoonya ensimbi ez'okudduukirira abaana abaliko obulemu nga gino nno emisinde gisimbuddwa omulangira David Kintu Wasajja nga yabadde omuddusi omukulu emisinde gino gyetabiddwamu n'abaddusi abalala okuva mu mawanga ag'enjawulo emitala w'amayanja abazze n'ekigendererwa eky'okulambula ekibuga eky'e Masaka n'okuyambako mu kusonda ensimbi ezigendereddwamu okuyamba abaliko obulemu abasoomoozebwa mu mbeera ez'enjawulo nga bayita mu kudduka emisinde era abaliko obulemu bangi balabiddwako nga baddukira mu bugaali ab'emiggo n'abalala bangi badduse naye nga bakozesa enkola yonna eyinza okubayamba okumalako emisinde nga badduse kilomita 5 omulangira David Kintu Wasajja ategeezezza nti tewali kibuga kyonna mu nsi yonna ekibuga ekisobola okukulaakulana nga tekiriimu bya mizannyo era n'asiima omwami Kigozi Moses n'ekitongole kyatwala ekya Masaka Marathon olw'ekirowoozo kye yaleeta eky'okuyambako bannamasaka naddala abaliko obulemu n'okukuza ekibuga eky'e Masaka ekibuga ekya Kabaka ono n'agambye nti Masaka entalo zaagitaaguula nnyo mu biseera biri eby'okulwanagana naye yeebazizza abakulembeze niba na Masaka baluanye okubutasa mukono okulaba nge bali basawo enkole zinzo kuyamba ekibuga kino okwongera okukula kulana
6: ensi yonna okubamu omulamwa ogirabira ku ngeri gyeyamba banne baayo abantu baayo bannansi abatalina buyambi bulungi nnyo ate n'ekyokusatu kikijjukiza okufuna doyiro misinde gino gikuyamba ng'omuntu ekyokusatu emisinde gino gyongera okugatta abantu nga kiyamba ndi musanyufu nnyo nti Buddu masaza ga Buganda nga bulijjo yeetera okulembera mu nsonga ez'enkulaakulana nze nali mwana muto nirabako ku Buddu eno nga makula nnyo ate ne njiraba mu lutalo lwa Amini nga bagiye ku ttaka tewali kibuga kyali kiyise mu buzibu nga Buddu eno naye ate n'eddamu n'eyimuka okutuuka ku kkula lino kiraga maanyi gaayo njagala okweyanza mwami Kigozi eyatandika emisinde gino njagala okweyanza ttiimu ye mukwatiddeko tweyanza ttiimu ya meya ate ekintu kino ekitadde ku mutindo ogwa waggulu nnyo
0: Pookino Jude Muleke mwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza ly'e Buddu aloopedde omulangira nti Masaka Marathon ng'ekyali n'erinnya erya Uganda Marathon baakolera wamu n'essaza okunoonya ssente ziyinza okuzimba ekisaawe eky'essaza Buddu era ssente zino ne bazifuna oluvannyuma lw'okufuna bannamikago abaali ab'enjawulo wabula asiimye endowooza ey'okukyusa emisinde gino okugizza mu linnya ery'e Masaka era asabye abakulira ekibuga Masaka okukwatagana obulungi n'abakulembeze ab'ekitongole kya Masaka Marathon okutumbula ekibuga eky'e Masaka nga bayita mu misinde gino n'ebyobulambuzi ebirala ebiriyo
7: okusingira ddala njagala okwebaza omwami Kigozi Kigozi y'ensonga lwaki tuli wano kubanga brandi eno yagitandika tukwebaza nnyo njagala okwebaza mmeeya okweyunga ku muvubuka omuto okulaba nga ekisooka atumbula ebyobulamu ekyokubiri afuula ekibuga kyaffe eky'enjawulo kubanga abantu bazze okuva ebule n'ebweya bategeere ebikolebwa e Buddu naye kiba kitegeeza nti tulina naffe obuvunaanyizibwa okwongeramu amaanyi okulaba nga abantu bano abajja balina bye basangawo ebyenjawulo tukuume obuyonjo ekyo kijja kuleeta abantu emiti tugikuume bulungi kijja kuleeta abantu n'ebirala owekitiibwa omulangira njagala okuddamu nneebaze Uganda Marathon kati edduse nga Masaka Marathon kubanga baatandikira ku ssaza nga tugenda kuzimba ekisaawe abantu bambuuza ekisaawe kyakomawa ne mbagamba twafuna ssente ezitumala era mugenda kulaba nga tuzimba ekisaawe obwakabaka bukoze omulimu munene katuwadde sisobola kufuuka ntungu emu emala omuzigo kati owekitiibwa omulangira kwe kuuma omutwe mu kulaba nga tuyambako abaliko obulemu
0: emisinde gino gyetabiddwamu abaliko abalina obulemu n'abatwala ekibuga eky'e Masaka Division Season na n'ebimu ku bitundu ebirala ku lw'ekitongole kya Masaka Marathon Kigozi Moses bw'abadde asiima abaddusi abavudde emitala w'amayanja mu ggwanga lya Uganda asuubizza omulangira n'agamba nti Masaka ensimbi zonna ezikuŋŋanyiziddwa misinde gino zigenda kukozesebwa bulungi nnyo mu bwerufu okusobola okulaba nga badduukirira abaliko obulemu n'abantu ab'enjawulo beetaaga obudduukirize ku lwaba na Masaka mmeeya w'ekibuga kino Florence Namayanja awadde obweyamo nti emisinde gino gyonna giteereddwa ku kalenda y'ekibuga Masaka era gyakubeerawo buli mwaka olw'okulaba nga emibiri gy'abantu b'e Masaka gyongera okufuna obulamu obujja wakati mu kukola dduyiro
8: saba omulangira nsaba ensonga eno ebe ya Masaka nsaba ensonga eno tugiyingize mu programu za Masaka City as one of the annual events enda okuba Masaka era neeyame nti omwaka ogujja bwe tunaaba baakuba ne marathon kijja kuba massive era ttiimu yonna mbasaba ensonga eyo tugitwale nga nkulu kubanga kituyamba okuza ekibuga n'okukisitula nebaza Katonda mwenna abazze obulungi awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda
0: Meya wa Kamira Town Council John Bosco Mukawa asiimye obwakabaka bwa Buganda olw'engeri gyebulezeemu abatuuze b'e Kamira era n'ategeeza nti abendo ti enkola eya bulungi bwansi wa kugenda mu maaso nayo okulaba kubanga agirabidde ddala ng'erina engeri gyeggye ekitundu eky'e Kamira ku ddaala erimu nekituusibwa ku ddaala eddala Meya Mukawa okwogera bino abadde ku kyalo bukiibi jasi sinika ni dabatuze ukubate giza nsunge zinja ulo zagendo kusako nyo esira mvisira vino ebyemi ya ketano mchisanya chia wangu de kakati agama antikamida elinevi zibubinji ukuli etaka ebyobulamu omuna makuba mabi ilana tegeza anti vinovyo na agenda kubiko lako okutuusa lw'ebina gwawo wabula alabudde abakulembeze bonna okussa ku bbali endowooza z'ebibiina byabwe babe ekitole basobole okukolera abantu b'e Kamira kubanga bibibaleese. Luwanga Musa asinziddeyo katandikire wano.
9: Meya Mukawa John Bosco asiimye Obwakabaka bwa Buganda olw'engeri gye bukuttemu enkulaakulana y'e Kamira, n'ategeeza nti enkola ya bulungi bwansi ebayambye ennyo era yeeyamye nti waakugenda nayo okulaba ng'akulaakulanya ekitundu kyakulembera
10: olw'okutumbula enkola ya bulungi bwansi mu Bulemeezi era n'okudduukirira n'okuyamba emirimu gy'Obwakabaka. Era mu bufu bwe bumu, Kamira Town Council osanga funds za gavumenti ziyinza obutatumala kkola Kamira Town Council byeyeetaaga. N'olw'ensonga eyo nze naawe buli ali wano mulimu gwaffe nga tukola enkola ya bulungi bwansi okulabika nga Kamira Town Council edda ku ntikko nga tutandikira ku masomero. Bwe tuva ku masomero, amalwaliro, ebyobulamu.
9: Mukawa agamba nti ebizibu ebinyigiriza abantu b'e Kamira bingi nga wanabinokoddeyo era n'ategeeza nti agenda kulafuubana nnyo okulaba nga bikolebwako.
10: Natuukako ku ddwaliro awo ne baŋŋamba alipoota gye bampa nga tebalina nyumba z'abasawo ne waadi mwe baadimitingira abalwadde okubawa ebitanda nayo tekola ki? Teriiwo. Kitegeeza njogera bino kansala bakansalazi banga ababiri abakiikirira ku disitulikiti. Egyo gye gimu ku mirimu gye tulina okutandikirako mu Kamira Town Council. Tusaba nti ensonga z'ettaka mu Kamira Town Council tuzikwateko nga tuviira ddala ku bakulembeze ba ssentebe abeero C1 abatuuze be mukulembera naffe abali waggulu okulabika nga tuyamba abantu baffe obutagobwa mu bibanja n'okusindiikirizibwa ng'ebyonziira.
9: Ono ategeezezza abantu b'e Kamira nti abakulembeze be baalonda tebabasuubiramu kukulembeza bibiina byabwe wabula abasabye bakulembeze Kamira omwoyo ogutafa okulaba ng'ekitundu kyabwe kisobola okukulaakulana.
10: Kamira Town Council ebyobufuzi byawedde era mu kanso yaffe temugenda kubaamu wa nuupu, temugenda kubaamu NRM, mugenda kubaamu munna Kamira. Fenna nga tufunya kikondo banga tussa kimu olw'okulabika nga Kamira Town Council etambula.
9: Lwaseddume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa, wano mu disitulikiti y'e Luweero.
0: Abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Pader baabano bagamba nti kakati amaanyi ge batandise okussaako bingi ebimu ku bibatandise okussaako amaanyi by'ebyokulaba nga bakubiriza abakyala bonna mu disitulikiti eno eya Pader okufuba ennyo okulaba nga balya emmere erimu ebiriisa naddala abakyala abali embuto okusobozesa abaana baabwe mu lubuto okuba nga bakula bulungi nga balina ebiriisa byonna kiyinza okubasobozesa okuzaala abaana abalamu era ng'abaana bano basobola okubeerawo olubeerera. Ebigambo bino babituuseeko oluvannyuma lwa kampeyini y'okulaba nga bagenda bagisaasaanya mu kitundu kyabwe nga bagamba nti endya embi esoose ennyo mu bakyala abali embuto eviiriddeko abaana baabwe okufuna ebizibu ebitali bimu nga n'abamu ku baana bwe bazaalibwa babaana embeera eya anemia abamu ku bo kiro zaabwe ziba ntono kyokka abamu ku bo ne bazaalibwa nga n'obudde obutuufu tebunaba kutuuka. Ab'ebyobulamu mu disitulikiti eno eya Pader wamu n'abakulembeze mu bitundu bagamba nti ensonga eno babakanye nayo nga basaasaanya amawulire amalungi nga batendeka abantu bano ku mmere entuufu erina okuliibwa n'omukazi engeri gy'ayinza okweyisaamu mu biseera ng'ali lubuto. Ambuloso Ngwechi ng'ono mukugu nnyo mu nsonga z'abaana ne mu nsonga z'abakazi abali embuto musawo mu disitulikiti ya Pader agamba nti bakizudde nga bakyala basinga obungi balwanagana nnyo n'embeera mu bulamu bwabwe nga bali mbuto olw'emu ku bintu bye balya ebitayinza kuyamba mibiri gyabwe okufuna amaanyi newankubadde okuyamba abaana baabwe okufuna obulamu obulungi mu biseera nga tebanaba kuzaala. Kyokka ono agamba nti bino byonna bigenda byeyongera kubanga ebizibu ebimu ebiriwo biraga nga abakazi bano batwala obudde buwanvu nnyo nga tebana batuukirira bifo gye balina okwekebejjebwa engeri y'embuto gye zifaananamu munda ng'agamba nti biviiddeko abakyala bano ebizibu bingi singa ensonga eno tebagissaako maaso. Kakati awadde abakyala bano amagezi bwe bafuna embuto bagende nga banywa eddagala mu budde obukyali bafune n'okubudaabulibwa okw'enjawulo okuveri abasawo abakugu nga kino kya kubasobozesa okuzaala abaana abalamu n'emibiri gyabwe gisobola okubeera emirungi okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa mu mwaka gwa 2022 okukwata ku nsonga z'ebyobulamu okwalaga ng'ebitundu 38 ku buli 10 eby'abakyala abali embuto abali wakati w'emyaka 15 ku myaka 49 balina ekizibu kya anemia kyokka ng'ebitundu 37 n'akatundu kamu ku bano ebitundu 37 n'akatundu kamu abantu bano baakibiribwa nga ebizibu bino bibasanze biseera nga bali embuto nga n'abamu balwawo okugenda okukyalira amalwaliro nga bakyalira amalwaliro ng'embuto zituuse mu myezi 4 ekintu ekyobulabe kakati Dr. Charles Oraro omusawo avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobujjanjabi okuva mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu wano mu ggwanga agamba nti baabakanye n'enteekateeka eno y'okulaba nga basomesa abakyala ku ndya entuufu gye balina okulyamu eyinza okuyamba emibiri gyabwe ng'ensonga eno tegenda kukoma mu disitulikiti ya Padaru yokka egenda kwetoloola n'ebitundu by'eggwanga ebitali bimu abantu abakyala basobole okugitegeera n'okuyamba obulamu bwabwe. Mu byemizannyo kiraabu y'omupiira okuva mu tundutundu ery'e Bunyoro eyitibwa Kitara FC ezeemu okuwangula ekikopo ekya Stanbic Uganda Cup. Kitara FC okuwangula ekikopo kino eteebye goolo 2 era 2 ne bagikubamu emu yokka nga goolo 2 ziteebeddwa Kalema Joseph ate endala ebadde ya kyetiiba nga Ssemugira Deo yeyeteebye ng'onono wa kirabu ya Villa ate goolo ya Villa yo eteebeddwa Ssemayenga Deo ng'era kinajjukirwa nti Kitara FC yewangulako ekikopo kyekimu mu sizoni yakayita mu ngeri emu ekikopo ekya kirabu empanguzi ku lukalu lwa Bulaaya akawungeezi ku lunaku olwaliro ku ssaawa emu y'akawungeezi ogenda wuliriza wano ku zeddume lubugula Simba Arsenal ng'etuuka ne PSG okunoonya ani agenda okuwangula Champions League iyo ya sizoni eno egenda okufundikirwa mu ssaawa emu y'akawungeezi ku lunaku olwaliro ziwe zidakiika 16 ziizino ze ziyise ku ssaawa 11 ez'olweggulo lunaku olwaliro ag'essaawa ono gabadde bwegatyo nga bugawulidde Tiriyo Malala naye akadde katono nnyo mu maasaawa gy'okuwulira omupiira ogwa Arsenal ne PSG nga gugenda mu maaso mbaagaliza okusula obulungi okuddo akadde k'okwebaka kanaaba katuuse naye ate olunaku olw'enkya mbaagaliza ogenda okusinza Katonda byonna bye mmusaba bisemu nga lowooza mu etaano musambire mabiganga jjanzi nze Matini Amayo ku Kigongo Mukama Katonda abankuumire.

0: kifananyi wakati mu ba midfielders kubanga bate genda kuwangurwa nyana asingo kubayo ni midfield ye nunjo rwa lero
1: yes.
0: Bitinya bamusomye Fabian Ruiz bamusomye ne Chimpi Juninga hona lebokere tanyia one vezi ne bamusomye kati atene Arsenal ne soma Rice ne soma Skerry ne soma ne Martin Odegaard
1: ekisokera dala nga ogambye mpira guwinzo kuwangwa mu midfield na ye olaba tactical approach eyabatende sibombi nti PSG tena chechu sizanyo mpira jeba dengezanya in terms of even the lineup, in terms of even the formation in terms of even ingirijeba approach nzo mpira guno na kugambye luli nti balina that position rotation ya squad iyo na nti ogenda kubera oliawo mu transition iyo mpira weka ngenga Mendes amazeyo pakeri nga Fabian Ruiz am covering zeno weka ngeku side ya wing back oli ku side ya right Hakimi nga naye amazeyo agenzeri weka ngenga Vitini abadde wanonga dictating mpira wakati adi side zeda agenda kubera
0: nti abadde ayogera ku kyenyini
1: yes to kusajja bwe mulula nyo twali wogo ogenda government tugenda kwa tono wagamani no
0: yes
1: kutufokasinze ko kakati era kidamu ne lwachi mwami ateta agambye kuluno kantekemo Kai Havertz instead of Jokares nenga yagala omuntu asobola kubira nga linkinga mu midfield yagala omuntu asobola kubira nga avai nga si orthodox number 9 yoli kuwo mpira yagadde kubanga gu controlling mukusoka zanyo kubira nga teba magoro era wanaba agukwatiride bulungi nyo mukaga musanvu nsaba basobola kubira nga yita Jokares nga ina amanya aga machi amanya amapia newe tudda ku midfield ya Arsenal ongambye ntibade surprise lwachi Skerry ze sibadde yani mbadde kisubira olwe mipira gisembye yene tano ngolaba amwesiga even in the semi final second leg ya Atletico Madrid bamula banga amwesiza muwadde namuwo gwa Fulham namuwo gwa West Ham namuwo gwa Newcastle naye nga abantu abatakimanyi bulungi nnyo nti Skerry naturally yali midfielder bamukonverting nga bukonvertinzo okumuzzaayo mucha mucha fullback kati oba wetaaga omuntu asobola okuyeba ku transition wanonga Rice a protecting a defense nga tomuwadde buvunaanyizibwa bwa kusukka nyawo wetaaga mu ekyana kino ekimanyi ku mupiira nga kisobola kubanga chigu driving nga chigu distributing nga either wa Trossard oba kukiguterezeza Odegaard

0: Declan Rice kapitana bamwe genda akasaija kuwe ku Saint azirina kati wali woku filming wano ku touch line nika ira ndamugambo wai akadi bamwe ndi nimwe bwe muri abazajja abagira mu muyero temuba manya abasajja abamanyi muyero nga agende wana banja akulabeko bamutumye wana banja mikera ateta bamugende wa robina iwe kulabeko mikera ateta ngo gumuvunanya kulekana nga gamba le fuck era va nga ndisigwo ngamba kala no pawe senga mende bana gore matenga asene babana gore mo. Ladies and gentlemen, about the Korobo Kora, we have 1 minute to end up the full 15. And then I'm going to Nura. Kakati. Katurabe, Chinunga, Chinzo, Beranga, Chita, Mbura. Ingini, Robert, Yogambo, Joseph Tabi. Tim Shoman, Sega, Mwa, Kwiza, Radio Simba. Mairizi Musa, Ingini, Nelson, Ibaruku. Liria, Niwariba, Brunaga, Mandalia, Zambari. Prescription abana baji ulira Rafari dane osiba tine aganti kamuku macha bubiri kaungezi heunge demu bubiri kakati wa bubiri kwa kaungezi betu utambuza nuno mendeza ya ino mupira na upacho abobona bazanyi ba Paris Saint Germain tuli Budapest ba sebo nebanyabo temutu no nyanga tema ya simanyi na uide mulinaza maya ademu likadu ya tuli Budapest hangale straight
1: Wechi lwa deja yuko dagala ryo bili ya milioni ya satu.
0: Embera ye.
1: Embera ye.
0: Una ulira. Eda chika. Ezimi saba ne mba mwetulinga baga tizineve zisigade muza abagenyo. Zabagenyo nganyi singa jira wano. Gari ya kuzino.
1: Budde wakuba mwana asoso kulia nyama msohani.
0: Webale nyo. Wakati ne emi sumubili yamo. Wajonzo ukachifu.
1: Wajonzo ukachifu. Yeah.
0: Kale no, ni bado kama kuli semi mmoni muenda na tu nakwata ku chifi.
1: Oh. Kenge nabage nyi bachari bagete twa kwa de nyama.
0: Emi monda jo muenda yo soko kujau.
1: Kodi akali ngao. Ya mmere nyama jireke.
0: Na kulaga mbora zero Gabriel Martinelli yali nga sondo kwa chupa chupa yo kukubo.
1: Kama na mvira.
0: Mungu na mvira yo.
1: Yo mwenda bo yatandika.
0: Ya. Kereta nyi yali mabroka. Ya tete nkanya bambi. Allah na mujayo. Ne matineri yali bwatyo.
2: Natunda anga bifene ku kubo. Namapera ne miyembe ne.
0: Walinga bifene.
2: Bifenesi.
1: Kaba bujokoze ko ngabokula.
2: Bujokoze ko ngabokula.
0: Nibwe
2: sikoze te kuli yo bloka naziku ba mazi na gachima. Era omanye jo muchalo lunako ne nyuka yo nolwa sa nocha nocha chancha.
0: Yaona
1: mbalo. Yate do batso sulya ngo lukumi ngo ba wamanyi. Bawama ya benda kujoka janja kaeze na tambu za sumbusa
0: katonda wangu ebiri za vayo nge demba sema nebanyabo for your information ziwedeyo bingo masavu nina milioni bili mbagambie whoever is watching us live on TikTok on Radio Simba and one tuning Radio Simba straight away kuna 97.3 ku www.theradiosimba.ug Ebintu sofa ngabwe bitambula bobido bwe bichatula basemo ne banyabo wef atuje ye Budapest basemo ne banyabo era na tuwa mukiso okubera nga ate tugenda twenyere kusabula alcoholic kombucha drink atera ne banafa babetika bateka mu ensimbi nabo bakugamba nti akadde kano kenyini kakoze se oberengo gulawo nabo account ebintu berenga ate bitambula bulungi kanzi jewo ko ku nsimbi za mandevu katono nkome wo tudemu tutemeteme ebadde mu kitundu ekisoka ekya extra time
3: Ite, nyumirwa MTN voice bundles ezijja nedda chikantoko okube ku mikutu jonna mu Uganda okuzigula nyiga starch 10 star abiri mwe mu hash olondeko daire bundles obakozesa my MTN app ofune dda chikana kunusu 10 mu 10 zokka emboze gumite

0: MTN Uganda erungamizibwa kitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne libeera nga liri mu mannya ga muntu omu, omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye liruwa, weewo famire weyina amaka, we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze, wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza. Olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwabwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako. Tuukirira abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako. Genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue Ministers Village Munakawa Division oba kuba ku 0415308 oba etali ya kusasulira 0800111511 obubaka buno bukutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
2: Okyawuliriza omupiira mu kikoba kya Premier League nga gukutuusibwako Beti.
3: Ladies and gentlemen, about the call radio, Simba and Porogoma, Edembe, underway, yes, second half of extra time with Budapest, Wanokurubogora, Simba, Gatwe Tegereza, Wakatinga, a staunch Arsenal supporter, and Keretani Wari, Atenganom Sajawari, Bapuruba, Kamarogoma, Mutuabo, Tuan Sloto, Sungu, Wuji, Zambari, the Professor, Juan Balkeza, Ntambi, Paris Saint-Germain, Bakomye wonga babuliza dala dala bibuze again. Uri kurubogora

abantu banga bemunyami bali batya wanseri ekiwaguzi vaawo naawe togenda sirimula totuuka awo mukabadaawo ndabaawe munyami awo olabawo ninawo kikulu kyange kyebayita kiyudo oba okindabirakaawo kigambe muto owo ali ku lubogola simba asuza abantu nga bamalako emirembe ako owaye njagala kumanya obudde nga buno disco bwevuga abekyankwanza awo komawo emulagi awo olaba waawo obudde nga buno disco bwevuga mukola mutye munyami awo owaye byana biri wansi kiboga yinga nti lubogola simba njuku njubuli wotagalira oti mwana kyona ali okumpimpi bwati abantu bange beekasawo ntonto bali batyabo njagala kumanya obudde nga buno disco bwevuga ogaye mukola mutya mbayo abantu nga babiri awo disco eyogere akola atya sembyayo akola atya biri sirias abaana bali ku tiktok tuli live genda ku tiktok oteekamu DJ Jet B wansi oteekewo baka tujja kuba tumulabisa naawe waliwo agaana agali ekitintala awaawaawo makanika Peter Masimu omundabirakawo kukikirira mu gaafu awaawo ayinawo edduuka ly'amasimu.

abali ku TikTok tuni live. Tama de Rona D. Biana bidi lugara kasa wa wa. Kunetu musavu noti nya chenda musambwa satu noti no. Njagale biana bitufu ebiri mu vibe. Mwana chali okumpimpya. Ba asoga mbotia. We bale kubera kanyoni rali side chawo. Abana bechani kabali bati yawo. Obudde nga buno disco bwevuge chani kabichibya musingo kola. Owaye. Mbaya abantu nga babiri abatwegatteko bakole kyogambye. Akola atya? Sembi ayo. Akola atya? Ebya dalagana gali mu vibe. Waliwo makanika abakole kira abali. Bali wande geya wa wa wa wo. Mwana chona ali okumpimpi bwati. Basoga mbotia. Abana abali ebugerere bali batya buluna abo. Oli serious byoyogero baba akusetinze. Owaye. Mbaya abana nga babiri

gunda. Waliwo abaana abali awo mu kisenyi ku basitamina awaawaawo. Essaawa zino jo ziri bizi. Baasibye dda takisini zaakoze dda enkonde. Ala! Mwana kyono ali okumpimpi bw'ati. Baasi ogamba otya? Webali kubeera kanyono? Abaana b'ekyenjojo bali batya? Obudde nga buno disco bwevuga biki bye musinga okwettanira ekyenjo gyabwe? Owaaye mbaye abantu nga babiri awo disco eyogere. Akola atya? Sembyayo. Gali bize gali muvibe. Waliwo abaana abali mu kafu awo. Waliwo akatale kawo ng'oyingira kafu awo. Mwana kyono ali okumpimpi bw'ati. Baasi ogamba otya? Anyone era ali side kyawo? Abaana be Nankulabye bali batya waggulu awo? Vaawo naawe leka. Vaawo naawe. Muli munaku. Owaaye. Tuli wano kubasangulako naku na kubayozaayozaako maziga. Owaaye. Mbaye abantu nga babiri abo. Sembyayo.

Aliyo kumpine Spicer mungu watile kamu wechi gina sucha jinsa mkaya tijeti biya gramye kuliko mpira simaba manager reason wenzo kuching ukubake nge jofuni na mwechi gina sucha juisi nga mulimu akatunda sikanji mulimu kawota meru ni akatono tono mkaya biba wo biba we

Mwana chona liyo kumpimpi mwati. Aniono. Aha, Alex ogambo uti yawa. Abantu bange bali batya side yawa. Njagala kumaya disco wevuka mweti mukola mti yawa. Mbaya abantu ngaba bili au disco yogere. Akolatia. Sembi ayo.

Amateka agamanyi. Owaye. Njagala kumanya obudde nga buno disco bwevuga mukola mutyawo. Mpaye abantu nga babiri awo disco eyogere. Akole ki? Sembyayo. Gali bize, gali mu vibe za kunyumirwa disco paka kejenge. Mwana chona aliyo kumpi.

Mwandikie mnaka wale yagenda. Biogera biwulira yabitadde ko mukono na asima. Oye. Kuna